0: tapi nak kami ingkar nozo i oitando nosinduahan ginavoku. Hozo di Wendy Rudolph. Ampagudi auzo ko hiu diaw di Jared J. Lansing. Hozo nga vino tipliton bahunga padan Hansan na his ginavo. Ada bay no nakoswang tako na da jam ka bahu. Tahu minit na di da dongos vabid pagunta ko. Katiyambusan da makinango hozo di da ton si jam nga padan. No tipliton si jam nga padan. Iti ozo di taon si Sam Ngapadan nga kahahangad nagi tapinay. Adi pagudo pati musan ko, kinawa pahay di tiya.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pakinangaw no, hozo di taon si Zam ngapadan.

0: it kosoy man boss kadazan no ikot vinasi osuaw tomoymo.
1: Ata pota pelay kong avi kato yung busan na makinang hozo wagul ino titi taon si zam kapadan nga om do babay na diti kapayhan kumuntok diyazu kumay diti sasaban sam pamagunan duwong ngay bu duwong pedam onom FIFA babay no kita diyazu ababazan diti spot sasaban FIFA sam pamagunan diti ambus doy TV do ikotohuzan spot teko sukan kamay di do RTM mamasano mi montoh iti tinimungan Great Britain GBR om naki Pakistan om na paguhuanan na the Great Britain da duva tumpos om au panuhusian da Pakistan ay sa patumpos om tadaw bay na punagi tapinay ko di jam kotu dongo suvab piyabanan Ecuador tinimungan I Cote d'Ivoire om nagi Ecuador dai tinimungan F na panga Sweden miyampay Tunisia om Sweden da jam ko opod dong sebab o kita dia zu o piyabanan diti doi patohuzan TV OK om nagi mazak dari RTM klik. Jadi om babay no masag meti mimonto Great Britain duwa tumpos om Pakistan ay sapo no na tumpos tapi na kung abi tumi ambus dahit kasi ham kasayimban boss kadasan iti hozo the no tip di taon si sam kapadan Masilius Alexander hangad ginavo om unta ko payhan tapi na i kamazan ko na po iti mamaso the spot diti akon ko piyabanan mimbul na hockey. Piyabanan hockey mitiyamus doid spot kotohuzan sukan doid RTM my click. Iti na po FIFA duwang ibu duwang palum onam na itpihatan do Cote d'Ivoire om Ecuador jam ko opo dong sebab di pangai Sweden om Tunisia. Saya Iman Bos Kadazan. Dan kombinasi soal temai mo.

Tapinay ko na bayno jam ko bahu apat ngopod minit na di do dong suvab id pagunta ko pisuvazan na po do radio do itino ako sa iman to ko radio don akon ka don kapalintan na how easy ho papayha da timpo tap na itian na po dato ko nga tamay musikay papayha da timpo debay na ti jam ko ba upat ng pod minute dong subab no ko azokano sumimba dia zona po dati kaya da sumimba na no kaya zona no ko ba autagal solvon ko zot na ko ngavi diba po ko ngabi dong pod minute ko dait ka sa himban to ko bos kadazan kano natan ko Jesus mo mohis no ginavo hazo di ti bay naman tadi Maria Kadao pavakaso

kadi ke festa jema kujin taguhi. Kuang habi 4 minit ako pa rin kasahimban, boss, kadazan, dadi, papauni zao da iso ho zao song koton, pagwi da pupusan kasahimban tako da tadaw bay, no? Konsikan, kumadi, nakasimbah da TikTok, bo, tabinay ko ngabi, muntak di ew nakatanud, kiba sundait da pinadagang ko, o gumu nakasimbah, dadi panahod kudiho iti ho zao song koton, hansan na his, ginavo. Dadi kinongo iti panahod kudiho zao, mahansan do his ginavo makikino naging ngavi do radio tako kasi man mas kadalan na koordinasyo so auto may mo na Latifa Gindog adiko pusan.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siho into rawayaan ngayon. Wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

tagamin. Topot abig manabit. Togomru ina magibit mongoy rasuruga. Togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororwapa, intara RTM, teman setia Anda.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manilira pay trukayagan, manaw ra sirukruguang, ngarapasambaloy ondo.

0: Ladies and gentlemen, we're experiencing some turbulence.
1: Pogonong itakaon lo na kaili sinuma ko ira kapal man siyab, maruno na iliang takaon no pana nan suway. Ingon lo kaya na kaili kau rakasaukan gelora udara, pas sinuma ko ira kapal man siyab. Atan gini gelora udara. Gelora udara masauk pat rasoyo bro angin kini mulau. Kini bit rasoyo bro angin ono nakapajunjung. Contoh nero, angin inter relayo nakapajunjung ra angin inter rarapukus. Babal ro landscape perutana ago sena bujuk ang bangunan nyo, mabuli mangulau rebal kapang corak bro angin. Angin nanta bias sunur sinilang kapal sor raralan ondo naganda.

0: katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulon ra media sosyal? Ang umbolora ulon ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi nga mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulon, ika puno ang ulalatra ulon ra media sosyal, kuno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulon bokon.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong ra itok katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao so ento ra hino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tao ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 na tahun ang duli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino ra Raino tu ang duli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
3: No reminder ya jire sinotik, pioton ayuk, ini ngontak ka orang notik.

Aras na pabalan ko na yung sungga at tatam sunggit karuo rondo mararaiti ati rondo pamagunan na sakura juara kasaru piala dunia FIFA ti tatam no Uruguay. Uruguay pamagunan kasa nangatang ra piala dunia FIFA am pamagunan kasa na sakura juara rabilor 1900 talungopor. Paring kunangan ang ining rakasalulan at ragumurut, kasalulan at ragumurut na kasukoy na yung rapomporno. Ajam ka tulu rondom rasuswaw, kasalulan at ragumurut ti mining min saguli. Ako i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan am kansayan ara rondom. Ruo rimbay, kusun pantuliran taka rondom regetyo, mangining takapyo rimbay kasa, intari kidit Jack Lanjian, mawot ko poyo oy ali, rimbay karuo intari Gino Hashim, Mantilayon. Iningon takaw, amkan sayan, ararondong.

Tabi ko nga we, kamusta na natatuang kumara ka din sa tanan. Mako na patatuang ba na di tatuang di nakaporis-poris dati di talabay na kayo. Apayin ko rin po kalansanan na kanod pinapotos no no no po at winansewang sete ka ibinuro di pompus talabay na. Apo si ko kumadi DJ Dexter minangambalot yung kasalimbahan Boros Murut. Tapos ilomus diti hinsan po miyampay ko do. Sa lined talo jam pagamulutan to ko minimpun di jam ko siyam. Mampusan do jam ko padam duha pitang atuong LP Rapi Albinos. Magyambalot-balot to ko. Malisli sa ginawa to agumo asinding dat nakulod. Teka pa yung ulod dat atuong ba natin. Pinulod ditambalot to ko. Nung out na tumbaya asinding dit pagyanoan na kayo kada kokaus balanta ka sir dit timput-timput tumuntol Miguel Tarimo kano na tumanod kasalimbahan dit may frequency siya man hapon ang 2.2 FM iti San Notas Katanabon ay patatang ko pamagunan kano na tumanod kasalimbahan dit may RTM click tanto na po maya dit kasalimbahan miti lombus id FB nagi TikTok sabah VFM bigod kadinek nakaporis-poris na hitid ti DJ ka panong humbog yakin na yanan baham nung asa nang pirumutan jam ko hopod datatuang ukaban ko pamalahawan dat kombolutan it arhian dat pasusuy pason papasusuy dat kasarahan dila mayat ababayan kasarahan apagulo dila makinangot ako dat sinding kapagulo manok singkugulion mantadi Mary Intiang.

Paguli ka wagong yung pedo, Elpira Pilipino si kasalimbahan to ko, kasalimbahan bros, dusun ni Sabah BFM. Pansi ko ako madi wagong nagikatano do kasalimbahan niti. Kadi Jesus gasing, rumasam DJ ka. Pailoon, papailoh ko giyam, bo tadan na kayo, hiti akud ko yuhad ti, kanta na kayo. Rumasam pa ng hiti dahay kam, ay lanad di. Pansi ko, kapailaan, kadi tampinay Zevia Gimbun niti no, rumasam nda nakoliud punong hiti dahay kada hiti sakit kada bahom balay takod montong at kapengatan tongus maninggoro dito pinalabos sa kopisan meteorology Malaysia di jam ko siam tatuang bayna ko padam limo tulan ko nam duno ribu duno padam monam kapengatan tongus maninggoro dito dito nga kapahampit na gida pagunta ko pagun sabah piro piro kaya nun dead ponsakid tisan kotonabon ila na po nga ipapar nagi sandakan itongod so ay kawatas pisang puruan Labuan ila at kayanan dat napalabusan dat kapengatan tungus meninggarud ay pinalabus sa kopisan meteorology Malaysia kagirat kuasa at kapo kapengatan diti gisam da jam kaya so minsu suab suab kapodamunam tulan ko nam dona ribu dona podamunam kadilannya udong membakot asar rumasam hiti ka hiti ako malot ka di Jesus gasing ba kinang hata ko dua kawago sinding id koy hadan di Fifi Fifi cha Vivi ipatan ku inawamu mentadi dudong

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pengapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami senang tetuang daulin hit-hit FB. Kadaw senang tetuang tepinai DJ mensanan makikinaw sebab BFM. Stephen lo joyong hiti. Kami senang tetuang DJ LPM. Kami senang nagikumat. Insanan tembalat makikinaw kadaw. Mangkada na kalihoy. Patad pasan nung haran na pasan. Haran na tungkapan na kayo. Maya dat WhatsApp. Kusong isa siyam. Apat siyam kusong turualo turualo. Haran iti pamalahawan na kita ko. Balay takod maramit. Hello. Kami senang tetuang tepinai.
3: Hello, kisanangan tatuang kumadi ada JLP.
2: Kau kisanangan tatuang.
3: Dapat tingkat dok pula ready aku harap menusugut hadila.
2: Ar anu gari harap anu mati ya.
3: Kuno bade.
2: Engkau na tiada di rumah sam kape engkau.
3: Ah, mina kau dah mati ni tiada di ribena.
2: Ade.
3: Hari ini takut riba nak kau pergi Paris nang ayma. Siapa?
2: Das ko pengangkop.
3: Kani haba to kay. Asapo no mentira sam tidi kani hab ya.
2: Oh asapo kay. Ah. Nakaliod de panang hila sakit kadi Zebia gimun. Panang hila i hamba hila budut tahurikan to.
3: Oh hila na sarko.
2: Baham main na pasusya it kasarahan no.
3: Oh harani gi bakasuta kasarahan kuntid. Ani ba banga, ani ba betinga. Ay susuy ako ni bukod ako kapiyad na nawayan tinga susuy di malahing ko dit ina pa ina pagi malahing ko dilayit po nga ay magagaso ba minay kakaila pagaso de ham ay walu itaso ay dilad man to ito na may pagaso ham usig nakakadita so di nga bakas kakam ah gaya hi bakas kadit pa ko ayit kuso di taso dit walu itasod mamagusa di bakas nga o ngayon nakakadi susuy di kubongit bakasid gusoan di taso nga kabantal di dat okay kipit ay ko it ku ipaluh de nga adi milahid bakas dat ay gumuli dat imiagal kakadiliang ngirit dit ko de it kubong ipaluhom dia taso ihiri gulo di bakas nga taso hiri dahuri nga taso nga ay ina pay tandus de nga nakotakon ngay na dehedit it makas adit ko e bapa ko manusoy nga haradi sa ngulon na da ina pa di bakasin na tako no no takon de hedi bujak de nga ako guwi na nga mio pa maka dala dala pod ay maningap di taso nga ay giya asingap di bakas ni taso ka nga. Haro di sa ngulon, kakad. Ngayon ko eh, tiba sa ilo. Kakam. Ah, kada, na ba nga, tiba sa lam. Ah, na ba? Kapatay na ba bakas lo? Pag-adahe nga. Asang kiwal ka. Isang ngulon. Ha? Ay, o doon kakadawit, dangal daw nga. Ay, tay dihet haro kayo kayo datakorod tinaydan at mine sandikot dit bakas aminan di bas nga nakatibas ka say kakasad intaluh dit likud di bakas di nga kalopu-lopu nakapakakahit kayo dit tinaydan daw nga o sungku dit ulun na hirid id ko hirid bakas di nga nakalagot ka say bakas aminan nga katia dit tulun nga kinakot na pa di bakas aminit tan si dagakod daw ka dit pa ako manusun si
2: ikonsian
3: dia to ko yung badala di kakadi giyak giyak siya tulung ako na kayo kakadi nga dam ay giyak bakas di nga ah na di kalagot di ay nalang kabahan di bakas di pahing kakotigakod nga ay siya nabuna dit tan si dagakod dit tulung dat kahit nakakot di bakas dot, naruta na po. Kakahit tansinig ako dit ko de, itulon de. Na, kapatay di bakas de, pwede patinalo na hirid. Hid, kubong, pwede di hukato it bakas de. Ibakas nga, kahit minanhipikulo dot minuli, itulun din ako kot di bakas nga binaboh di ta na ko pano ka di papa ko yeah ina nagyadyad adu-aduhan ka may panibas sila ba di bakas nga asang kiwal ka gyad eh akbarigad di no nakakot di bakas at na lopu i kayo tinaydan ko ako gyad itulun no? Yeah ah no nakakot na it tulun din minangakandit daging dat bakasid. Kahipon siya din minagkubudit kakadud. Naruta atan siya na minahan kakoto di bakas kadit. Papa ko niya. Ay, iriri na bahit asarahan ko di. DJ.
2: Nalingas si matugyag akadinad nando.
3: Nakapamano, nabagyade, dilipit. Lain na kopya tinga pinpasi pa ibo pinpasi pa tapa ko minanusin no si the head ikalan nila may pagaso delayed pa hasta ang tiwal ka kagahe tulon dat alay damatay la bakas la kain ko hati basa la kam kada na nga patay na balad ha na kung dalilang man nila kaso pagi pag tutukay ka kagahe suway ka kagahe irid pako di bakas sa song kokot kokot itasuhom. Mano di bakas sa rilito dat mongokot nga. Kokot hon di hirid gulo ko do di tasod. Walo itasom. Tutukay na pagay bakas sa mano kay do di hirid. Hid.
2: Tama kon tama kon gya ka itasuhot na kakingkid din.
3: Ina miti ka kagaba kasi nakakingkid din. Nako kakot higa ka di.
2: Nako ang balpon nakakingkidan na bakas ba?
3: Iyo, ano man to di kada na tulon nililalain ba?
2: Pero yun lagi. Ba? Ba po si ko di na?
3: Harap-harap po ni Dad. Harap na kulod di sinding dit. Tungkus pamagunan eh. DJ LP.
2: Tungkus pamagunan yan ba?
3: It. Isinding di sige di sumandak kuruak.
2: Asa iri nga harot harolat sinding dot rumame ta kita ko pengulod.
3: Baba miri di nga sa dong di kadaw.
2: Bampon si kau dia.
3: Baba megalo pa.
2: Oh nakana. Po si kau kuma di tapi na itampulan ako paguluh daw minamaramot hitihig konti ito tuwang bayan Jennifer Jen kapisanan tatuang Anita EJ Mirita Mangga kapisanan tatuang di JLP kaham kambulatan ngay imasa makinangok sa limbahan Bros Dusun imunah kapang aw rumasam hiti manggatal di JLP kadaw musanong na iganta rumasam segmen kasarahan di DJ kamo tapot kap ya segmen kasarahan tatuang bayan no ka di Paulinus gente duo di nano nom kon ko duo nano nga duo binabo da minuli kan to posiko Ed Boy, ID Boy ko, Ed Boy. Pinapoy lang ka sa limbahan mi tilamos diti. Baham kana pagulod harha pamalahuan. Ralan pinili no man tadi Owen Jacon. Sinding patilambos pamalihis pagulod marami ta kab malahuan. Ega sa limbahan produsen sa Bob FM sono kopya.

0: Bamharo ti pamalahuan tumbo ya toko maramit. Hello, kabisanan tatuang tabi na eh.
1: Hello, DJ. Kabisanangan di tatuang.
0: Kabisanangan nagi. Saya ti bay na.
1: Thomas, matikakan ng bay na.
0: Ito, mas na bay na. Minagadaw kanta, Thomas. Anong hina?
1: Minagadaw ko pa ti bay na. Ang harap, pori-pori sila. Ay, nakayo, pori sila tulo. Di pukula, nam nga. Natalo, nadi.
0: Oh. Minay ka na kopya sa hao, no?
1: Ayaw ko po din kang lanaan ko, Kapasupan kasari ako.
0: Ba, mamay na pasusuya at nagyari, kasarahan na, ito binay, Tomas.
1: Dito, hindi nga, kay, di tambalot-tambutan dito, no, to pasal labakas, hindi nga, okoon ko, dahon, hindi nga, ina pa di pakaraja pa ya dilad kuku nakaraja ko ya dilad kuku dilad rumedi di tahun 01 bangsam 80 jadi tina hal di bakasi tina it imandur na hayot sang sawon sed di tina na kejadian di tinti
0: mhm
1: itina pa nga pa ingkate paggasu iya mandur hay nga to ko kuat mo do magasu om setiap na pagkano ya bakas nga kot may man tag ganda ay di tambalot sunod ay minagam mo yung hotay andur at kano ko na po rumikot na po nga ngoni dahay kada hay di ato sa mono na pagya nga may payaw po mo hotang mga ano ka mo om ang ano ka dahil mga ngay na din nakabunga. May din ay sunod ay, ay minagam mo yung matando, kaso kano nga, rumikot na magano nga ay, ang kagaya dahil, o, kadimando.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, yung santa daw dede, diyan, sabon, pupula na hampo. Yaw, no, di jumaga dahil, di kiri karadya.
0: Mm-hmm.
1: Pati lambusan ko daw mo gawitit, apata po bakasat ang akoro po. Pinagduwal na ayong korop with makaikatigyan at kiripom limo-limo na biyakati. Ma'am, sarita ano pa dito, di nga, korikot di diri karadyanam. Alasi, kadimandor, ako matigil, katamang do kayo tibisom dot ko liyan do baynad. Moyo ko dito, mga radya ko nung hindi ba kasi na ano kong, moyo ko dito pakianod. Tubat hilog kalinikot o di luminaniti lalangon ko kam ano ko ro kalahayom ay mahindi tasugusait tanak di bakas kalaw ako nagi ko imalohin maging usalita sunga inagi tanak jadi di na ko imalohin nga tuminuhun hilog parit kalimandor na at iho pati nga nabungo ako kalimandor po aray watang dat prinsulay dat pasaboram di paritam pasanang di tumintak dahirid manukad di bakas ka nadi na ngayon ko lahatin pak dahirid ngam-ngam ka gumala di watang ka di mandor nga narabok ka nga katipu-tipu na pwede ka di mandor nga karusad ako nagidi di bakas dahirid nga pasaralam ako nagidi bakas am palinggata ako diyan, mamahan pa lagi, di ba kasi tampay ang uras kong maningab nga. Ako at na dumati mando rin, Dijid, isa di lang ang daod at kumadood mamusus nilio, di ba kasi ang natingab, di ba kasi lang ang dat panimig, di bang?
0: Oo, oh, agayo-gayo ka nagi.
1: Agayo, magana, ti. Tatas-tatas ko din tumungag, kadi mando nga. Pahimulak ni kagusig kang kabukul bakas, kabaling data ako kam. Tatas-tatas di bakas at maning ablalangon ko sa pahingam. Tatas-tatas ko tumuwag na, tatas-tatas ko mamusus iliw na ako na pa. Di apusus iliw, matingabaliw ko kadimandor. Luminan it. Nagin matigyadi lang ang dimandor ang mga palas na itong makangkab daw na ulakan. Babasa di bakas ang simbol na di minagiduam. Amo, ugadi na kasuling nga. At may ako nadira po, ititang anak, Umandila ta sukuru kwaim na anungay kundi dapat apatit itang anak minigidu na di ngulohin ka di mandor.
0: Mm-hmm.
1: Yem, irina kay lahod din kasarahan ni Lidid. Papani ka lahod ni Dali nga ilang mandor bas pasal na pakasi magbiyam. Manong kabuli na dumuti sa mandor, di mandor ay Lidid. Amo na tingabdi bakas dot. Pengulok na tigang kabdal kakay baka si Di paling datayaw risuang di parit.
0: Am kuri na kuri na giman
1: ang makalugin di matid sa ngirakan na wili ay kairakan na pwede nga kan ka manalatoro nga kairak na gibi di pengulok na tigang kabdal yung bakas.
0: Kari na
1: gibi ipalita nga tambalot na orangong wakita nga ngirakan na gidid iri dia kay rakan na kan ko mangirak-irak let akura nga it pingulok li bakas iti gangkab palinggata. Singgul lo baka kajadi riom katungalo kuno gidid ka di mando.
0: Nga nagambit ni magyan na kasay
1: ako na nani mo lahingit minagido idi turus adaw it nakaulok lo iti pwede tanak apata tanak li bakas om na anu nga wilhawi tanak
0: aday. Suhatan lagi na.
1: Apat di kanak dot. Ngangokoropa. Degi sarira digid. Yusuko dot. Usay. Kambing. Ngakuat di mandur. Pikulo pada minulita pati tanak.
0: Bakas na bagi ang aranan dot dakorop ya.
1: Atok. Bakas dot. Agayin naman diri limo na kati di siya po.
0: Gaya.
1: Nam iri na baka kaya din pa sa pawaluta-lutan dat may pagkapiro maruma kita.
0: Tapat kapiro. Bampo si ko kumadya.
1: Magaling pa ini di.
0: Hina ka na Tomas. Dua na di hakasarahan na bakas. Baham hitihid umpati hitihid TikTok tambalot toko kondoring anak harada ada kasarahan posusuyon DJ nga megal megal dia tampulan nga kuwata lain ko kadaw kopi sanangan tatuang kumada kayo ngay kada CV posi ko CV bahkan akin ng hot ako pasinding diti rumame mantadi sumandak kurwak.

0: paham nung harap pamalawan nga umpalan kod maramit. Hello, kapisan ang tutuang?
1: Hello, Pinay. Kapisan ang tutuang.
0: Kapisan ang tutuang to, Pinay. Pengkoro na pa ng hinaan da.
1: Rumah mo maris, matihiti sa daop. Matadis sa daop, misa sa daop, ang isa manda ka maris, paris.
0: Hmm, ay manda sa po.
1: Amo sa po. Kaya pas kasarin tudod.
0: Kaya pas sa sed tudod. Hmm. Yeah. Ano dia pasasayan ba na? Bakasi ka, suayo na dia.
1: Ang gumo kasarahan ko di ba kas di nga ay tingkadan man pahat ko ay pasimbanan pahat so it rumasam ng garandi mga nai ay kakamay dat mansudo ng garandi ay suduan ka ay dapur guys
0: ba may na
1: so manampaw am tigara musim na pumagampo sila pato suduan at dampuran nga ay magalisun nuro di ay andat suduan na paring kay so tampog man pa so yan tampog hit nakakita kay to har kombal kay kay nakat tampog ka man ka tampog
0: oh tatampuhi ka hala dahay de
1: oh it sumiling kay tulo di panawgi panawgi dampo suduan ni dampuran ay
0: tampuhi
1: kali ako ngarni it listen na mi tao nga tok eh tumulod ngayon at musim na rumasam nga na mani tani ko di hara tani ko oh, naka naka ngayon di sila sa rawak naka dali sa rawak di ham ay mali siya di dapur guys
0: na
1: asim at Asia imalahing kukusay around the one it atau mau ita harhetak ngari harlisun amu harhet it a silo tap argang tapui atau mau get dapur ges
0: atau
1: mau dapur gesem Asia mumang siya dit ko tumugan di sini a konsok
0: alaso Asia
1: ahar tapoy
0: oh ano no bas
1: ano bas mate orang mo alho nga ako di mo lang kun tumugan at may iduo it sagang ala na it dapur guys at pa mumangnid kita po yung garde umang ano ubas ingata po eh mga nurde si tujo ato pangko ay ilo mo si tasunong ako nga ay mga kita po eh yung garde asilo minagyan yung jasan it po kay dapur gas ni po pasilo tapoy it ato mo na pang alaso hindi pa sila uli nga amo alaso nga ay pakita nga tapo yun nga ay tuman na rin
0: alison listen marid de
1: on amo ay tuman na rin ngayon di para kanan
0: lansang
1: lansang ka kili ka nung nga ay tuman ay sukaduan ko tali kun ko nga tak tumong di malahing kun ya kayo na ah naman kami yan iba sa pasagan may ko para pasilaho kagurit ijasan oh tagod ni tani kun
0: ang kaitom nga
1: at tagod na ngayon ko tunuhin ko nalis sa kundo mo ay tapa ako ng garani ay makisilaw ulit siguro tani ko di nga ay makisilaw ng garani tumbayan ko dito kuro din ah di siya tumingka din kung mga utak kita tapo yung dampuran ay ruma sinang sinang daw kang kuto amo aruhay kalaso amo magalisun nga kuha mumamo ni siya ko ah, na hala malahing ah naman nakiala mamo na kung kalahin malahing may Saro ko di kasarahan din nga kaya akong kusaro. It tadi ko hello ni Sarawak. It malihin ko ana di na saro ko di rumasam nan dato. Kau di pon mo kau di pon nga mun sulu di lain pon rumasam na hom. Iri na kaya rakan langa dan ko di lang ana hin ati sem. Na kain sadu na ti sem langa dan ko di kasaro nga. An ko di pa susuyo ati kasarahan na to musim nandar rumah sama rasam.
0: Erin lagi. Alumis ka saya. Nasili ka saya kasarahan dit it alumis samantak dat dati
1: ba. Kalangadan, kalangadan na kasaro nga an andi tumanduli kay Erin. Ya. Yeah. Tuyan po. Iririn rin pinay man kago iba customer so para gumusahan ko din nga. So ayan po piso.
0: Oh, bam. Posi ko kumade at pinay tapi. Pinay kalyon.
1: Nanggal na po.
0: Wah, hina ka na.
1: Oh, na kana pinay.
0: Posi ko tumpi na kalyon. Irada gadid it apo o bas ba kay. Tumbayan at alaso at konsok tapoy na guest. Amara dati na kayo it na kumbal na nuri it mamakad miya kagasid de. Nga saro ko dat inapot sukod wagod eh bay na nanong kakasup dati yan de. Monsidu pa nga ako na dati di kayo lah. Paparikit na paparikit na suduan. Nami lah banda dit pamalugo kay. Bah, sinding putih lembus kanda layar jodoh toh mantan di Tommy jadi sutonan sumandak renau di Jasri Gusip.

0: Bahum balai tukang meramit tim melawan tahurin ada titi. Halo, kau pesan antar tuang.
1: Halo, DJ. Ya, hati DJ mengindu aku. Boleh, DJ.
0: Bah, main no. Ruhai makan toh.
1: Itu lupa tiba ini, DJ nggak pengkat. Cerita ada, cerita nanda dia semitin deh. Ya, hanya pad tumingin pun dat mila makai di. Nah, kan kaya lagis. It, isa mawar ka din makan minyak kadasin deh. Tuminimpun ako dit. Tuminimpun ako karaja di taong 72. Hilad, kinarajaan ko lod, abundat kuko. Hilad na pagya nga, sumabarong, pagya lautam. Lagi mas, apa matugyagya si ditentak di. Nakagas not. Dualan di rin kadayang lambaga. Diri na maandayam. Sarita na pa ditid. Kaya dede. Nakaano ako din, ako bali ako din bakas na tulon na maay ko di pangalaso ko di ay gamay ko na di tingkalaso ay bakas din amo ko harap na kasarap na ulo na bakas din tapo hindi jadi tingkalaso ay ko na rin iradi di minamungul na manok to tinuntugan daw ay galaso. Nah, barisi na dumating kay Dedib, kikisay, kunadig isang gala, kikisnawi uno idem. Ang numan ko, hindi kalago, pasurubo dahirin, sa mawar di, didit, na kikisanam. Kakita dito nga tambalo tam. Eh, nakura to numan, luting kalaswai, kasarap, ibagyalat, sa mawar, ilo, kalito nga tambalo tam. Masay na kay lakang ko. Kano ako pali ko agudib liyam tunuhay ko na didiriyam. Ang kanti malagi at ta pasorob dong malimatigay na hindi nga amo ko lagi aharap lot. O kanina kanaya tapoy didid. O kora di ay sa mawari na balik ko. Kan ko ibagali sa mawari kagaya to. Ano pa di matit. Double sumboy na hindi to kagaya matirit. Katingkod ako na pa doon mamakay di sa mawari di amit natagak na di gamin nakagas di taon 2000. Pamali ako na gidilat dapur gas kapilat di agas kapilit mamakay tuong niti di ante asa na mati di amin nakagas sa jualan ni Kintuara ni Dede
0: asa na di kayo
1: asa na mati ay naka ngayon ko na gidi. Pagintang nahilid, siil nahilid, kike dito, nga to kamahal na hindi. Anam na lito, kadi nga, mamali pa din, ay di milid, ay di mga kunit, pagyualat, mamakay gilin sandiri ta, mamali pa din, gilinam. Ang 40 din, gilinam. Anamali ta dito, masuwangam. Satu ratus di.
0: Bam kuren po. Ya, nadid nando.
1: Pagano ako na pa di. Kadi tanak po. Ay, gadi ako nakarati. At kuryo ni minakadas punguran doon lapa. Kibuna matilad. Kaulit ako na po. Naghilag kampung. May sendo lampung. Ilan na mata ko lampung. At sulap-sulap ako kankum. O, kabo. Erina baka din na hindi na din. Yan kung pag-awin din. Ay, so nag-alaw mo kan. Panginoon ako din. Habay na.
0: Kaya?
1: Erina na sarita ang gisa din din.
0: Baham po si Koko Madia.
1: Ang Miranda po.
0: Ano ka na?
2: Apa itingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan, otopot mo pedokadan poros. Ido pustama, mugawit kumasyurga, ido pustapa, home pustimpo.

Kagulikagong yung PDHL Pirapil Pinos sa kasalimbahan to ko, kasalimbahan Boros Dusunid Sabah VFM, montok jam kumatalo pag yung balutan to ko. Aman ko pulang busa apasan pinata datang ko balutan ngawi hitihi WhatsApp, hiti TikTok. Kadi oh, Alexis Dumpil ka pisan natatuang kadi Udeh Roslan ka pisan natatuang DJ Taswa ko pio no kabar senong senongan manong mulit dino ka. Kung si ko Udeh i say i angkol ba ni oh buli masan hiti app TikTok DJ kam Mila Kasari foto dun na po nga nung makimasimbayan kano nagi dat papa ang papatad pason maya da WhatsApp kusong isa siyam apat siyam kusong turu walo ang kolbani. Si Ralin, kapisanan tatuong. Ang pagulo makinang otak ko, sinding, sinding pati lambos, kapiranggayan, manta di Matthew Iki. Palambos ako pat, isa apasan, manta da tambalot ako, ha? Eh, Joseph Patilo, kada ko pisanan tatuang tadaw kay sa DJ, ang pibabasan, ang nag-iensan ang tambalot, Miguel Ngay, Julita Magret, Lucy Doyo, I Maria Juhan, Josie Mindong, Inay Rosugud, Inay Amelia Sandakan, Charles Laginon, Joaquim Kubot, Julius Pansay, Avitus John Moderate, Maris Morodim Gawis, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Francis Borneo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Sok, George Mining, Patrick Antang, Florita Kinajil, Ingam Satur, Lajarus Biog, Joseph Colombo, Petrus Quintin, may sanang tambalot sa BFM, FB ang makikinungaw. Kalasanan ng lidas ng ito rin mo ang miyanagin di JLP, kung si Kotaga, yun ang kalambos iti pason ko, boros doon na sanang kopyo, isa na iti pamagunan. Adi Joseph Patilo. Po si Kotaga, Joseph Patilo. Bam ka na. Panimpun dat jam pamalihis de jam kumatalu diti kinang hak tako kopi ranggayan man tadi Matthew Iki susutanan dat ampunai aku di Mek Rafael Mosios.

Om untuk diteruhian dat pongkapasen kakal dat haroha timpu patad pongkapasen maya dat sepid kusung iso siam apat siam kusung turu walu. Kusung iso siam apat siam kusung turu walu. Om pasen petilomus mantan da WhatsApp ibagang sage kampung rumin dingin nanam oputai ku kasarahan dan bakas kada. Iti na po yung talun na buatan nga asaro ka kita di bakas. Kombal ko korba onom tinan bakas. Kombal korba kayo nuno ka di bakas bagang. Mo ngayon no kada onom tinan bakas ko irad na po ginayo. Koy oi rad po ginayo say rad na kapuriman matudo bakas di patak kaday na po otidong kada opinit pamabakas may otidong kad ginaw ko insan kagu no kita ko salag katuhawan harot ang agayo harot suhatan ginayo harot naging okoro po kapuriman matudo rin nga insan na minagido yun ti kakadha kasarahan di jekan bagang sage aran pa bagi ata kita kagom karakarahan bagi ya. Sana ngere aku hub bare. Bampati Lombus pasan man tadi gundahing Johnny Upin kapsan anta tuang DJ Elpira Pilpinus DJ Dahay tambal toko ka DJ Siwato Pampalombus iti bilin ko kumad pipira tapi na yung kamulutan megal di DJ Larry Alansan Penrongo isiyo hello Johor nagi judge gimbun rosugud maraja kim si koyok men lucidoyo Helen Yong yagang kembadang Emilia Gom Maris Morodim yubug ibontoy yung kungandarong abagang sage nagi dimisatur sabihin sa ginday tampulan judge gimbun majakong majuna Angela Duvanson Herman. Ati lembusan di ati lembusan apa tamu di gundahing elat tiagak Janilinog ibagang sage Thomas Surgading Josep Kolombong kuma nagi di kak DJ mempi pagenakan no misanan kembulutan king randat e gisem zeti amo kunarai tantung bayna kadaw alansan natatamis ko ngawi mempi pagenakan ko yung barakatan ang barakat ko mantan pinamangun kana may toko pati lamusa pagyambulutan dati hiti sa Bob FM damat toko pampasi ito magipasan-pasan hiti sa Bob FM isa tanda sa kodong toko kumad di ti salimbahan boros dusun na managi kumad DJ di radio dusun sa Bob FM nungakon kaya ti muna kodong saya po nungakon ko tindo nga sera po posi ko tabi ibasan mantan dahay mikorohang Johnny Upin ng Lirni Erina John posi ko kundahing dua sinding perangahan ko kawago kasanangan ko di Stanley Supin amso muso ta sinding di tim mamagampot iman imanon pinampatan di Bella Hana om nagi ikahira.

Mamagang po da'y manimanan ang kalasanan dat hamboh takaw na po pangkuroh takaw na po dat narim magusa dat imanimanan nga si gampot na da at bayan ako datigid dulun harhat imanimanan kay at bayan ako nagi dat imanimanan takaw na po nga mantak dat kasanangan sendiri mantak kasanangan malahing mantak kasanangan dat tikid tikid it isay na po hipo sarili dati. Tumbayan ko pasan mantad di Angkol. I Angkol ti mantad di Kampung Putaton, Bambangan. Nga babay na hila yaw hid Sarawak. Kadao kapisan ang tatuang DJ Ponsiko kumadika tu kosiwat Palombos pasan ko mayak na kusilimbahan boros dusun. Manu ko kusiwatan di tim Palombos pasan ko kumamakikinong Sabah VFM. Kada to kon alihwa iti boros tungkusan malahing dati. Taririmo to kon dad alida sembab abarakatan id sawat. Tabi mantad Sarawak kada Angkol. Ponsiko Angkol. Pasan po ti Lombos manta di Charles Loginon ka di Charles Loginon kapsa na nanta tuang tadaw ka iso di JLP ang nagitapinay tapinay tampalat tampalat sa Bav FM FB ang tensanan makikinangawangawi sa Bav FM kasalimbahan boros dusun dot sa dapon diti tasanong kapia tabi basan berakat muntad minamangon kumadati tensanan kung si kau di JLP ka di Charles Loginon kung si kau nagi kumadia Charles Loginon. Har no kadi pasan pasusut di bagang teh ponsi kau tak gumuk pasan no gundahing intalu aku karait mikod pasan no kasedap nah, gundahing jeniupin kan tuh kemayan dah. Iti pagulo harap pa pasan dat pinatad tambah leti nga makin ngoto ko pa sinding paingan dat dia manta di Marlini fan susutanan dat ada ado kinoompusan mentadi Muhammad Faiz Omar.

At po narangan ko rito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin midya karadya, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangin ko rin kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapustiyon o alidas.

0: Baham tilambusan tako dat pangkapasan palambus kalansanan dat ay sa kabalingkangan ti dat ato ang bayan pasan mantad tambalo tako it minanti po.
1: Hi, sa nang totoo sa nang mat kaliya nang paipaganakan iho ay jali na kubit matagot ang marudo saan ako sa nang kodinam paglulubuhang kumadi bagang sanggi ang sanok sa sanang kado. Ang kumadi dyan upin kung sikaw to. Nagiging makad manhakad pasan. Sa sanang batiti.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kanaw po ang dasa takaw, kasanangan mantad kinapamarintan sandiri. Tamangay takaw piludan, unsubo takaw pisan, yati tumungkos timpo rumikot.

Ozodi, Jerm Sham, tapos ko nga vi, ati ko pusan ko, nagkapit ako do, Jam ko, nung po do, miso minit ako, so para pagkunto ko, tumiyong busto ko, do, kasimban, maos ka na zanab, yan pa'y, Ozo, do, hihingon, montok liti, pumsi ko, do, ginawa do, nung sabab liti. Ozo, di, genuine jealousin, ang puno, zono, kasimban, was ka na zanab, ikot minasi, oswaw, tumay mo.

Gumina po diaw songhon kari Alvenico Elden Alfonsius Regongavi. Tong abi dapat ipiya paminito mau ngau dia zu abalopago na mahapas pada tu abalopago na dong subability om kita dapat ipiya kepayahan suang hamin do kohombusku om tu mi hombus na pomiya pada gay na kesempatan bos kerajaan umatap do mengiho do pemponu do kepayahan na terdau bayno. Agumot pinay da sang uwat nati inkwa nati mintong teko kanu makinang o radio maza do online iti subay ko maza do online yung mundi o zo abasi da na nung kiba da i telepon na piya vita vita zo mana pa waswato dat app store teko Huawei store teko Play store iti kozon RTM click diti. Abawi pa da timpo bayo na diti to mintong diti piya banana nimbul sa pamagunan iti kasabana sa pamagunan o mazad aday ho RTM no o kano papati hombus iti kapakitanan mantok iti pihabanan nimbul sa pamagunan iti jadi my dear Zuh tapi ko ngabi mazad na download kamanay mazad na telepon na piyabitovit ninkuwa na po dahit kulitang buli nagi. Mari azu download dino teko pagano kono do dino RTM click dino okito dino sabiabi ina om kanu lagi makinang order radio kasemban bos kada zan do subab di most bos do dite di miti hombus maza do RTM click mi hombus tako bago do momohis kina bom yang pai hazodi zimi poli kubot tamangai kebosian.

Tapnay ko nga bi dengan sebab ditiki ba o tahu kepoihan suang hamin om kepoihan suang hamin kumoy sa na paditi tapnay ko nga bi nga nambit agay mantadi Lydia Sianong daman tat kampung Togudon Pinampang da pinapaiho da minupogun i Lubin Sianong di jam konom do dengan sebab di konyap kepada himo vohan konom da deho i dahamin pengusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu mantado kaidan diti da manuno papaiho kumada savia vi sinakagon Sianong da nombo na po i sinakagon lotuis katod de Labuan I Brinley Christopher dadeho it Korea om the binay walisom kinabangan naging abi det sodomit somok tuwa sa kono tinan itong atyaga Lubin Sianong do tadaw bay no kapada monom buhan konom do jam kadubo dami sudap dadeho it kabangan kapung Togudon Pinampang. Moy do tayo na San Kozo de Ozu, suguto ako. Kapayahan suang hamin kumoy so na patitito pinay kong ngabi nga nabitagay man tadi Lydia Sianong damantad kampung Togudon Pinampang. Pinapoy ho damni dupogun i Lubin Sianong di jam konom do dong subab di koniap kapdami mo buhan konom do deho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Man tada do kaya danditi damano do papoy ho kumado sabi abi sinakagon Sianong de nombo na podo sa ingizon sinakagon Lotuis Kotod de Labuan I Brinley Christopher de deho it Korea om terpinay walisom kinabangan naging abidet so domit somok to so ko natinan itong atiagak Lubin Sianong don tok tadaw bayno kapada monom buhan konom de jam kodubo domin sasodop de kabangan kampung Togudon Pinampang do tadaw diti. Om kapayhan, suang hamin kumudubo na paliti tapinay kong ngabi nga nampitagay mantagay.

Kapayhan, so ang amin kumataho na paditi ti break ko nga vi nga nambit na gay manta di Randy Bin Joseph damanta at Kampung Kolam Damay Luyang da Papoyho da Nidupogon i Linior Bin Joseph di jam kapat padam si jam minit na minsadop di kaniyap kapadam himo buhan konom da reho idamin pungusapan likas. Manta da ko edan diti maano di Papoyho di sabi-abi paganakan Sarabon dai nambo na pod sa ngizon sa babi paganakan Julian Chiu dai nambo na pod sa ngizon nam tapinay wali som kinabangan naging abi dai so domit somok to au pa din ay han sang yan hosoko natina ni tong tiagak Linior Bin Joseph to mandat pod ko ikatan di sonto Pinoy ho moy at hinasan ko zo di azu suguto ko kopayhan sang hamin ko mo tahu na pod itit breko nga abi nga nambit dagay mantad di Randy Bin Joseph do mentat Kampung Kolam Damay Luyang Papoyho namnirpogun i Linior Bin Joseph di jam kapat padam si jam minit namin sadap di kaniam kapadam himo van konom dariho idamin pengusapan likas manta da dokaya daniti da manu da Papoyho kumada sabiabi paganakan Sarabon sabiabi paganakan Julian Chiu dari nombor na pada sengizon tapi na wali som kinabangan nga bidet sodomit somok tu au padi na ihan sang yang soko na tinan tengok tiagak Linior Bin Joseph tu mandat po diho koy katan diho sontob Pinoy ho. Kapayhan, so ang amin na to, Vino, diti, tabari ko nga, Ving, anambit na gay, mantad di Verus Joes, do mantad kampung sa Bandil Papar, pinapoy ho, damnidupogun, i Angelin Homponong, di jam, padam duvo, dumong padam si jam, minit, tanga daw, di kaniyap, kapadam himo, buhan ko, nom, no di ho, idhamin pangusapan, Queen Elizabeth ko, duvo, kota kinabalo. Manta da do kaya dan diti do manu do Papoy ho kuma da sabi-abi sinakagon Homponong dahil nombo na po da sengizon sinakagon Joachim dahil nombo na po da pengizon om tapinayo wali som kinabangan naging abi dahil sodomit somok tuhosokon o tinan itong tiagak Angelin Homponong doon tok tadaw subab tadaw kotohu kapadam tu Wuhan konom dahil ho itkabangan kampung sa Bandil Papar.

nga pwede no bitan puhay datinan ni tangotiyagak kuma dadayho i-chapel center sa Charles of Jesus kampung sa Bandil do Jam Kopod do Subab. Moy do tahinasan ko Zodio Zeus sugutoku kapoyhan suang hamin na tovi na paliti tapray ko ngabi nga nambit na gay manta di Virus Jose do mantad kampung sa Bandil Papar na pinapoy ho dam ni Dupogun i Angelin Homponong di Jam padam duvo dumong padam si Zaminit do nga daw di Koniab kapadam himo Van Konom do di ho idamin pangusapan Queen Elizabeth Koduvo kota Kinabalu. Manta na do kaya danditi, damanu na hapapoy ho, kumada sabi abi sinakagun Homponong, de nombo na pada sang izon, sabi abi sinakagun Joachim, de nombo na pada sang izon, om tapinay, walis om kinabangan naging abidat Sodom et Somok, tuasokon tinan, di tangotiyagak Angelin Homponong, do antok tadao Subab, kapadam tu buhan konom, na de ho itkabangan kampung sa Bandil Papar, nga pagwini na viton po hay datinan, itangotiyagak Angelin dino, na ho it chapel, sentre sa Charles of Jesus, do kampung sa Bandil, do Jam, Kopod, do nga Subab. Ingka kaniti, apat kapayhan na suang hamin.

Og gue da ikat jam ko tu tong 4 minit dan dong sobat de ko ngavi ni zan ko posisi iso ho zo di Clay Petrus Edwin nonuan ku izau inopos.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakina nga Turki itang katahu om tumandod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti kumainsan na gitong nanod di taon sa ibu sa mga tustu ng pramapat Myanmar Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapahuton. Ano ikagazat? Pagun imasaw misangot do bayno Iraq nga tumandod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Atau masaan sa kakal pada tapi nang abi di anangan na mintong da sa saban sa pamagunan iti mimbul iti tiboy an mimbul sa pamagunan sa saban sa pamagunan iti tapi kong abi babay ni umapanaw iti Mama so mapanaw iti pihapanan iti Saudi Arabia miyampay iti Uruguay iti da babay na iti nakapagu ko sa Saudi Arabia da nakatumpos na iso goal kumada di i Uruguay iti miyampay nasuang di Abdulela Almlamri di minute ko apat nga pramiso di ko sadap tapay ko ngabi jam ko pramduvo da tanga sadap ay dumisi subabo piyabanan may pay pagun spend may pay da kebet nakopi bagal da may pay da iso gold tumpos di min susubab di bayno di juang habi di jam jam ko tahu da min susubab di piyabanan da pagun Sweden may pay da pagun Tunisia tinimungan do group F dino nahantoy do pagun Sweden de mapay na katumpas do himo goal miso goal de bantad do Tunisia goal pangabi dino nga natumpos pinatumpos di Matthias Schwarzbert, Victor Gokeres, Alexander Ishak, Yasin Ayari, minute ko tu, minute ko si Zam Ngopod di Kosovar Bibayno. Mantak di Tunisia, pinatumpos di Omar Rekik, di minute ko apat nga pramtahu. Himo, pinatumpos di Sweden, iso, mantak di Tunisia. Nagi iso abal kokomoy nagi di montok di kaniab nagi tapay ko ngabi kakal pa do it group teko mazadi titimungan do e diti pihabanan do miyampay teko pihabanan do ay pagun Ivory Coast do miyampay Ecuador do hantoy do Ivory Coast do miyampay nakutupos do iso goal kumada Ecuador nagi da timpo diti na po kita da manta da tinumungan da group E na po nga tinumungan da E na kapag ko sa pagun German da itang ko isa ang kadubo Ivory Coast tang kataho Ecuador tang kapat di Krakow na diti no vocal diti kompos kumago pipio kukumoy da sa saban at ikaw piboy an mimbul sa saban som pamagunan diti tabre ko ngavi da ng sabab diti namot no momohis puta ko do ginabo at preko mi pay hozo do ko ni ko do dong sobadu ti posisi pon no po kadi Severia MJ Tunggolo omongo do zo zo di Aloysius Mujilis oi Maria om lagi bay no susunod do it ko posisi di Justin Tadius kesempatan bos kana zan nikot binasi oso auto mai mo

Da bayan jam ko to himo pramis sa mini dong super pagunta ko di kasupa bago di bayan pinivanan ma miyang paido pagun Belgium nagi pagun Egypt bre ko nga vi na kopi baga ino do iso pi iso tumpos di no dadi ino po mentok do Belgium no po ditni nga pino pinatumposon di Muhammad Hani that minute ko na mo padamanom mentok diti Egypt pa diti nga pinatumpos di Imam Ashur di minute ko dubongopod.

om kakalpo mapanao bago piboy ante ko pihavana niti Saudi Arabia mi paida Uruguay om nakapibaga do timpo babae na diti nakapibaga sopi iso do dongo sovability sopi iso do i Saudi Arabia mi paida Uruguay om di Saudi Arabia na pinatupos di Abdullah Al Amri om di minute ka apat nga bramisa om katutumpos wago da Uruguay da goal da om yang pipe natumpos di Maximiliano Arroyo da minute ka bahungopod om ito na po nga kakalpo mapanaw om aw no hay da mupusan ni no da di apanihan da isay o kahantay doon na ito nakapibaga kakalpo doon nakapibaga sopi iso do babae na din no day the timpo diti the jam ko si jam do dong subab diti preko nga vi miho ko do mintong maza do RTM click do dong subab diti pihabanan do pagun Iran miyampay do New Zealand do dong subab diti day pihabanan day tinumungan group ko teko group G jam ko si jam do dong subab diti dadi kumat pre nga vi di miho do mintong da nembono po lahan dia zumintong nga temoy mo sa RTM sebagi do pinay magon do montok diti peposo himbo diti pagun teko sasaban mimbul mimbul piboy an mimbul sasaban som pemenggunan diti do timpo bay no kanu ko do magano do RTM click montok do mintong do miti hombus do pompus diti pihavanan mimbul do sasaban som pemenggunan. Tino piboyan motok di tadaw bay no. Ko subab di bay no. Odu na tiyo pihabana na tadaw subab. Apas di ti kohombus ko. Tapos ko nga vi bay no. Kinangotok po hozo. Tahu hozo ko kamoy. Tahu hozo motok do. Manak de zuno ko po mohisa.